0: Natondo kiyoga ni kiyoga togu na gana gototuri ya mwoyo e. Mwaki wawe mwaro FM doana fora. Niregwa mugambo erori. Ukia nirira na kuga atiriri.
1: Ukena ni ando alia metiga gira ngai munene. Alia maru magirira njirasi yake. Makare saka masiaro mawira wa njirasi yao. Nimaga akena na madhato kwe neguo. Mukago age karagata muda vivo ureo siara gamono aregua kumusie
0: Jumabiri siendo daikome ngide gida igire siya kibuwa ye.

0: Naitwa Wayne. Shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Waimaro FM.
1: Naitwa Dylan Wesley. Na shule yangu inaitwa Jama Faith. Na napenda kusikiliza Waimaro FM.
2: Sama Sulumutugi nasomea Ganje High Primary School. Napenda kusikiliza Radio Waimaro FM 93.1 Takanika.
3: Waimaro Tomakwa. Beta Wahilda Wanja, kumetura ya kithegi. Ni mendete kamemeka we Waimaro FM 93.1. Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani Mugenge. Nago tura tura na Murimi Wakamwendia. Nago tuwa Mwadhi na Mama Kanisa mena Muridhi Mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga Waimaro etore gakaniko twisiaririte
4: Waimaro tomakombeta watoni kuma bangwa ne mudikeri wakamemeka Waimaro na mutongori ya uthigoko masinani ne avoya tudikagiri kamemeka ka nikawememeka ivata kipindi gi kingi ya kuma thainya kuthi nginya tha mugwanja gikia muri mwaka mwendia kipindi gi kingi ya kuma tha mugwanja kuthi nginya tha kende tha ria karimagi tu ina bena kudikiri ipindi sionde tondo ni ipindi mbega ni tuvesa kabinya idharia ria muge mugenge idharia ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthoma githia mundu ai na kathina ai na stress mundu ringi arone ta kaundu gataike ga kaundu kana kaundu kega wi Waimaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno ku masinani ku maturari wi Waimaro ni ture
5: bita kwa Lewis Macharia kumeturari akidegi eke ye goki wa emburia usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ileta kwa ni Karimi Magii ya kumadhamu kwanja ginagia dha kenda ya kithagia kigoso tukena uga Waimaro FM ni radio zingine ni photocopy Waimaro FM 93.1 gaka niko
6: bita kwa mamua mboiboi kumavangwa ni mendete kamemeka Waimaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magii kia kumadhamu kwanja ginagia dha kenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kireta wani wanja the second mine ilikana Benson waka niko
7: kiuho kia ngai gituraga na vila na nikio gitongora ya area metekitie
8: kiugo kia kungai gituraga na hinya
7: mandiko matuiraga watore ndo warige nyonda gira manje uguwe ni gungoro sieto nyonde rete ngai uwenda muturire wa kuobude emenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
9: tutwara nena we tutwara nena
7: nare umodhikiria wa mudhinyo wa Jumatatu ginyegia njuma dha mugwanja ginyegia dha kenda siya mudhinya nitana gira na Karimi Magii eke ye Totola Embu
10: nira kenera ngai nito ndo wago toni ya mabinda mama nga mukenera nito ndo wago yetikira kututu wa matigari make nga mukenera nito ndo wago kura mudhikiria nito wago tago semania mudhinya wenge muradhime mande kumaturi kana gia tire mudhikiria uyo nigu mudhinya uriangaya turadhime nito wago nigu kenera nato kenere waring

Itakuwa Mike Magoshi. Yes, alafu baina Mavundi jina kumbwa. No ambesa ka kibaro yezimbere anga ukakwa kameme ka umarifu makibaro.

0: Iliwana kuku tesa nga mandhaku kumwente kweka mono. Sante sana Sharon mtoto wa mama na nakuona.
1: Eloise Mlezi, nikucheki.

wagatumiye ke umudikereria nitanagirana niye karemi amagiye juma birisyon de kwambiria za 11 mosi ya kirako miliyeza inya mwango wagi sukuro mutambore wagumwaru FM avaneko wasanga iko vitokerera nyema.

0: betago wa musangi kumarunya je dikagiri diare ndia we mwaro su ya muri mwaka mwendia na no ambugire we mwaro weture imeri kangagiria muno ya ne rare wakwa gibakara ngi ne thagira ne mbiki ne meke ni tava unga ko anira dikangiria nga changamukia nga tuma ndu ku kuderi ni kwa muri mwaka mwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ninde tawa vundi kumaronyenje bwana gira stage ya ronyenje na nduvi na ninde kagiria so ya mugenge muno meno ko time e ni tuna nje si yeto ya nduvi koko tokoro tevo muno mugenge tatu vetuka na nje si ya muka tokoro ko tve mugenge re nai muno tuwe ba ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere ya nduvi kuno bo tuvi kagiria mugenge tuli ni tokena ye muno na ni ngigo yo moro yedi na mbere utora e changa mukire andwa muno e ni
2: Wagwan. Wimwaro FM. Yakaniko.